nga ube nga kodde war dina al gibirim gibin pejjay zam zam bali ngonek ya dina al ngonek kumbalaw bali ngonek ya

lamin jassarna jey nga betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jani ay jang betwar Dakar ay kumbalo be jassama ta bu jigen bi ma tejoy bay mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire ya sinal gibrim gi binta jani bal gibrim gi binta jani algi brim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ko ngoy se jey bur ngandour bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Côte d'Ivoire ak to samba makure jak jor ibrahima ak to samba makure jak jor joomi li ngeen nañu sa xorey set bay ibrahima yanu te joy bay ma ta bay bi ci melalan ibrahima yanu te joy malik yasin bi ci melalan ibrahima yanu te joy lamin chaane bi ci betwar Dakar ibrahima ibrahima malik ta bay nga melalan yasin dal gay

guerre lu benn te maay mudu mariyan xaar yàlla demba job galaru ba ngir ñeeme njaay waayo malik malik mu juralaaji malik bàyyi añara tundate seet ni ci lam bu diis bi akat seen farmaa nga

am gone, but all a jambolin, we jambolin, yowlin di tel di dorin, man of the tel ti nga mi bang, tel ti an karl di zeni kaw, kusike

yaayaayaay hussein maam hussein modirat samsi abu samsi imar imar bin umar umar bin boubakar umar boubakar umar motto jalla dugla fa adan taw adan taw may ko do bu ñoo fa bu mata adan taw ni di ma amul lenu dama ñoo xal ñaar dal yaayaayaay nak ay mo buñ ma ete daro

ayan jay husain imam husain modira bisamti abisamti imar imar bin umar modib bubakar umar bubakar umar motta kanna dubla fadan tal adnan salla may ko do bu ñoo fatu mata adnan salla mo amud lemi ko mo ñoo ñay dal ñay dal ñay nak ak mo muñ ma ete daro diiru fekk bërg wal ak juñu ñent bërek mo mu ñu walo diiru minute témer ak ñaar fekk ak juroom sa dama do sa tan nar 3854

kulimbab marem nyaay mi ci lanum xajjerma amna ñebbi kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñ lati jor kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam ibe kulay bayam ibe daal kulay bayam kulimbab marem nyaay mi ci lanum xajjer mi marem nyaay sa daal li ma tawat marem ceew ma ci marem ceew ma ci akoy day jul ba ci lanam fu daal ku ma nyaay bañ.

ne ba diir ko dañ ku le sayandu ku le ko do gam len badal ku le ko do len yepp du ko ma jojjal ndé bi ci bëgg jande der jakki mu jojjal ba diir ba nga la do len ciar ku le jog dendo borom fatim tan dara jaga de xandal da ci massa xol ngona yaane wagan fay ak amadi ngona yaane wagan fay ak jojjal yalla yaane wagan fay yow li ku le mo ndaw mu ñu da wañu dem ba ci sagat la jor geej bay bayam ma jojjal ndé ci ro nday borobe la kuli ko do ngon da werej la bëram ngona xel ciumbuñ la dire ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela yalla fi yalla para amadi ngone borom rande rek mar ko du kum yalla mar ko du fal jambore ma jël borom te len ba dal ci ko bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw mako ndela am tan dal bu mi fa xatali kuli megge megge ndaw kuli joxe joxe jël kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbagam babu muy ndax wodi geñu na wala bagnna yir mbale aram bakar sa wa aram bakar mom la ñu may babu mbuj domam wala ci sagata mom ci kuli mbagam babu muy kuli mbagam babu muy mole bu ko do sagata mom ko dal ci fotu xal ci jamal de mo mal def farak bu fal wala bagnna.

0: adiyen kan fa binta jay man cheikh adam fall ak limari adiyen kan fa binta jay man cheikh adam fall
1: waaw waaw ci rew yeb la ci sax
0: ak kumba nga adiyen kan fa binta jay man cheikh adam fall ma taw xuritam da kan fa binta jay man cheikh adam fall jitu bolik farijor fa binta jay man cheikh adam fall man cheikh akal ko nak cheikh mo tawlo ma njay tassar mo tawlo mamou sarantambay mo tawlo njabu mamou sar ak bo kamara sar mu mamou sar ak jitu mu mamou sar ablay sar tam dal baye fall marin sar mamou sar antam bay mbabba bar kendri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamou sar mu farakan jaw farakan jaw moko gukk moy jale basta galay njay waluy wa kumba wa ndafay jor jëmba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay moy ciatum dafay jor law dal ma nga jëjëlo ci ndomba yaram maam tay ma nga jëj jale wali musuma jom tay ma nga di keur mbay ma jor sara jor musuma jom tay ma di jale wali koko atman daro ma gamu daro fa jor daro fari jor daro fa daro fa mbab ci amaram chefu yasirim ci tumbay gundoy demba xuri demba nañ ci demba jeele demba nañ ci ma la ci musu do nungu jallari ba yok fara fal tamati dagamal ndia ko du bermant gogol la
1: ko tax ni le wa fa na yembo senega ni wa fa na kule ma dikay zamboj ma chagaray ga wa fa na kule toy ma fa ma jarga fa fa ma jarga gal fa ma jarga.

na fayr ñeeme war saar na fayr ñeeme wala bañna ku leen ko ndi ko tol fiir bi gatt na waaye kenn ku ko yeeg wala bañna ku ko tooñ.

yakku ko nama faratini jom nyaay ngol am baato faratini jom nyaay duray ko nama faratini jom nyaay duraw ko ma faratini jom nyaay yakku ko nama faratini jom nyaay modou buri nyaay buri nyaay ju kafa ndaw buri nyaay am baxo jaw buri nyaay am jomba jaw buri nyaay ngol am baato faratini jom nyaay dirbeul bu yomboj nyaat aïssa faratini jom nyaay jurma amad nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratini birum nyaay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay gafal boori mbato awatar gafal boori mbato yoyo dom faratini birum nyaay taaru tekk mam birum baba nyaay jambar je birum nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay tegul nyaay barka nyaay dembana nyaay barka nyaay birum nyaay mira lakhiram do duma yeen ndam silla ñokul ñoko ganjol yir ñay ken mam mudd bu goor ko ciringe jam ñu dina rew ngam ñay do bu goor ko gol samba jam ñu dina rew nar bu so gogul baka fatar la nga ko jeñ yir ñay ken mam de mudd ngo won xatta bay ki gis la re ganawam yir mbal sel la sar fa maram sel la sar amadou mboj sel la sar aissa mboj sel la sar aissa mboj sel la sar jur baram aissa maram aissa jaxer aissa jaala ay dumboj mom selde sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur tepplo kabata ba nga de burjaaj sabar de burjaaj yi anta de burjaaj bu bu garfa ndongo de burjaaj bel xamul te burjaaj ñaaw naade kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bu bu kar ñaar jappama yaasin fatanda la ngaan jam mo kure de kudde ci yim koy awa jagan brak bu sa ngi fulor boy bot ñu ñefir bu sa ngi fulor nak ñata yaatma ak

degré. Normal na do sa ko modi. Amba jama sa ko modi. Aklan sa ko modi. Moro sa ko modi. Majar ga sa ko modi. Ma fan fal majar ga. Fan fal majar ga. Umu fal majar ga. Hari fal majar ga. Adman fal majar ga. Umu fal majar ga. Yasin fal majar ga. Yoy do majar ga jembo sa ko len tawlo.

yadin ba ma jalla mo ngir ndiam jay param jay param jay mo ngir matam ba jall matam ba jall mo ngir malim boy malim boy mo ngir ma defal la suuy ma defal ba la ndiam jay mo ngir xam jall bint jup yalla jall bint ci makam mu jall bint ay jall bint ay di jall bint jo mo ngir amandu wadda amandu wadda mo ngir yoro jay xaw jor makam mu jay mo ngir ilmu mu dun xaram jay xaram jay mu ngir mu tudde dagal yadin jay mu ngir mu digi yadin jay ak balla yadin jay ak sama yadin jay ak ngum yadin jay man ko bal mo ngi jatu yadin jay ak ñu tudde ci ñu ci xam da ci xam da ci ta jam bal wal sama yo jere jere ram jay ak fat na jere ram jay yi waram jay ci ligi ci tan mo ñu ne ñu jere digan kan al digan kan fat fi ci jani ñu jaka dam fa man jek ak abdu jek abdu jek mu jur mu ñaar fa mu ñaata mu jur mamu saram tambay mu tawlo ko ko mamu saar ci ci gitu mamu saar am jaka mu mamu saar abla saar mu def ndar mu jaka mamu saram tambay am tambay wara ñam ñam fa kan je wax ko ko ñu jox tagal je wali

Bella! Sambal ni wa sabay! Makaya yung flat na saw! Yo! May saya ka jo bay bam! Mudan na yung kwa kinyaga yung sa jay! Ay pula! Kay maja Bella! Kay maja Bella! Pula lay! Kay maja!

Kristen, word nyo na mahal dyan. Mahal sa nyo na mahal, may sa sayag mo niya mundi. Makubahin aram kan mahal, payaman ninyong silag. Wala mahal, nito ko word nyo na nalagin mahal dyan. Mahal sa kumawal, magayyan ni silag ya barkidyam. Makuyang ko, lang ni kita hindi. Nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal, nyo na mahal

barke mo walo ñer fukat ak ñeen bari taxam bar mo walo fukat juum ñar dekem amar fa suma mo walo juum ñen jaar lam la ñu may ga ak faang la ñu may ga ak katar la ñu may ga ak fa bi mu ñu may ga ak mañ wadda ak bijja wadda ak tafa wadda mo ñu walo juum ñen jaar tan yaa ci tebi mo walo.

kulibab marem nyaay mi ci lan mu ka jël ma amna ñebbi kulibab marem nyaay man fa ba ko teñi glass je kulibab marem nyaay man fa ba ko teñi ko du kulay bayam ibo kulay bayam ibo daal kulay bayam kulibab marem nyaay mi ci lan mu ka jël marem nyaay sa daal li ma sa wat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akoy day jul ba ci lan mu daal ku ma nyaay bañ.

0: ba di nga dalen kule tayal du kule ko do gam len ba dal kule ko do len yepp du ko ma jojam der bi ci bëgg jall der jakkir mu jottam ba di ba nga la do len ciar kule jo gendo borom fatim ben dara jega de xandal da ci ma sa xol ngona ya ne wagan fay ak amadi ngona ya ne wagan fay ak jojam der ya ne wagan fay yow li ni kule mo ndaw mu ñu da wañu dem ba ci sagat la jor geej bay bayam ma jojam ben ci ro nday borobe la kule ko do ngonda wërej la borom ngona xel cumbuy la dire ma fat ma ci bu ma ngona fal mako du kumba jaar la ma sa sax bay bayam demel ci ndela ndala ndala para amadi ngona borom rande rek marko du kumba ne marko du fal jambore ma je borom te len ba dal ci ko bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kulim mege mege ndaw kulim joxe joxe dem kulim jor jor ngone kulim woni ngone latti kulim koddu koddu fal kulim koddu koddu muy ndaw kulim babam babu muy ndax wodi geñu na wala bañ na yir balé aram bakar sa wa aram bakar mom lañu may babam buuj domam wala tepp sagata mom ci kulim babam buuj kulim babam buuj mo le mo fa la sagata mo ko dal ci fotaxal ci jabal de mo mal def farak bo fal
1: wala bañ na.

0: la dal ma nga jé jëllo té ndomba yaram maam tay ma nga jé jaarawali musse ma jom tay ma nga jé kër mbay ma jox sala jor musse ma jom tay ma jé jaarawali koko atman daara ma gamu daara fa jor daara far jor daara fa daara fa babba chamal chefu yaasirim sutu mbay gundoy demb xuri demb nañ ci demb jé la demb nañ ci yamal na ci musse do nangu jallali ba yok fara fant ma ci dagamal ndia ko du bermant gogol la
1: I'm going to go to the hospital.

Namba jama sa kumodi. Aklan sa kumodi. Moro sa kumodi. Majar ka sa kumodi. Alfan sa fal majar ka. Kam fal majar ka. Umu fal majar ka. Hari fal majar ka. Atman fal majar ka. Umu fal majar ka. Yasin fal majar ka. Yoy do majar ki jembo sa ko len tawlo.

Usmano, tiene mayor no voy mi chimbel. Why man koy jale amadu tale asid mbo chongel ala je bunu yalla bege nanu bayek yow fari gey birim gey binta jaj ak natu bu gey birim gey binta jaj agal gey birim gey binta jaj man koy dal jaal dauda job ya mambenda gra mambenda far mboyok nur bel fa sintiget ay way ndey mari kumbalaw bedem mang koy jaal ndey ma dal mangali mo ma cham rambak mo ma cham ay way fa gey ndey ma dal ndey mari dem na amutulay kumbalaw be ndey mare nga ko diwar alaj malik abiyater bu ñun bi ci ko diwar ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko dëgg ko diwar ko ko kumbalaw be ayam bokku ndey mamina tram samba.

lamin jassar na jay nga betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jan yay jang betwar Dakar bay kumbalo be jassama ta bu jigen bi mate joy bay mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamin no ma ngi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire ya sinal gibrim gi binta jay bari gibrim gi binta jay Ibrahim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ko ngoy se jey bur ngandour bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Côte d'Ivoire ak tamba makure jak jor Ibrahima ak tamba makure jak jor joomi li ngeen nañu sa kare set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma ta bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin bi ci melalan Ibrahima yanu te joy lamin chane bi ci betwar Dakar